0: afisera kufunika bwiraniko pa mphangwe za anthu zansofala zinda wakuzitongereka pano pa bera wa bala kuchita basa yakulu adzungu kubulikira pa njira ya uzuwisi kutambira mphangwa tari kuti mabasa nawo akwanise kufamba pya maso akhale nzindo kuzitongereka wanyamatanda kupiringana epiku epiwiri pya mompu ndiwo tu adapuma nyatwa yakusowa madzi adosi na kuchimikwa kwa unango mchini wa bulisa madzi nzinda wakuzotengereka wakaya mtongi wa zitenero mbuya sataru kulimao kuchenjeza kulia pate basa nzinda nore tukulonga luwani kwa rakuti ya kwanisi kukarandu au kupizira basa na kupenikera zene zina zinangu zinatika mpangwa zatu kubulikira mtu mwenye studio rati msambike pano pambaira alpa karuta ndini paraira tumena Luigi Marciano kumichini mbasaweka madini akali nzinda kuzitongereka wanyamatanda kupiringana pa mtengo wa piku ipiwiri ndiyo tu anaimba ntunguru tangwe ya kufukwa kunango kwa michera na kuchimikwa kwa mapompa twera kuti anthu aphi nyota kumbukani kuti mwapyenseni pyu makauno basiyene mapompa akupiringana madzana mawiri ndiyo adachimikwa kubukira luwane ya nyamatanda ningakulonga kuda chitambuya Antonio Sharumar mbakhala mkadamo wanzinda kuzitongereka kubukira nyamatanda alonga kuti madzi mbakufunikireke kamwe pyaka pya piwiri pya ndulumo anthu akatabuka na kumwa madzi adumvi pontho michere ikagumanika tayi mapompa akalipo tayi anthu akaona nyatwa mkuti bwirani mzaone na ipyo utongi wa bala kuchimika mapompa ninganene watwera kubweza nduli nyatwa ikali gumanika na anthu kuswa madzi adosi twera kuti mpisa pyonsene pyanzindo kuzitongereka anthu akwanise kuimba nthunguru na ipyo abala kuchimika mapompa ninganenewa twera kuti anthu akwanise kulupira pang'ono kumbukani kuti simana idamalesh mapompa nango njigu mbodzi wakwaniswa tene pakudzumiwa mphimba zachisa cha zuzina mashel mbativeni mafala
1: pro municipio si para os nossos municípios é grande ganho porque é furo para dar água a esse bairro e feri para poder dar água às pessoas
0: kulife pano pa nzinda wakuzitongereka wanyamatanda tinati tilonke kuti ndi mphamvu ikulu kakamwe pontho ndi makolokoto takwanisa kudzesa madzi kuli mbumba akwanise kupha nyota mbumba ikatamba nyatwa yakusowa madzi basa ili pakati tiri kuchita mbwenye tiri kuyenda pang'ono na pang'ono mbati pinzira nayo basathu yakuchenesa nzinda awatu akali mafala ambuya Antonio Sharumare nkadamu wanzindo kuzitongereka wanyamatanda mbalonga pa thangwe ya madzi adosi kuli mbumba adakwanisa kuchita mkati mwa sumana ino nzindo kuzitongereka wapano pa bera province ya Sofala unati tene pakwanisa kuphatisa basa kubulikira njira ya uzuwisi toera kukwata mphangwa na kutambira mphangwa kuli akhale mpisa pingase pano pa nzindo wa bera thangwe ya kuora kwa dzungu na nyamvu inangu inachitika kumbukani kuti nzinda kuzitongereka kwanisa tene pa kusalikana pisa pingasi ninga muli munafunikira twera kuti akwanise kutoma nayo basa ya kutambira mphangwa kubulikira pa ntokosi thangwe ya kuola dzungu m'maulu muno ninga kulonga kudachita mwanakazi anasogolera mphamvu ineyi na basa ya pa njira ya uzuwisi pakutambira mphangwa yakuyenda tukaola dzungu kubulikira mpisa pingasi kubulikira pa nzinda kuzitongereka pano pa bera mama Itelvina Jamisi alonga kuti na njira ineyi ya uzuwisi inati ioneke mphamvu ikulu kakamwe yakuola dzungu mwantsangatsanga mukhonda kudimbuka na kuti bulikira pa ntokozi batsiyene na maraturatu anthu anati akwanise kupereka mphangwa kuli nzinda kuzitongereka mkwanisambo kufeza duzi mwantsangatsanga agomeza na kulonga kuti pachisanzo akwanisa tene pa kusangula chisa chibozi chidatomewa kuphata basa na kutambira mphangwa zakufunikira kakamwe bulikira pa njira ya uzuwisi twera kuti akwanise kudziwa chamaso pa piri pinafunikira pakuola dzungu mbativene mafala
2: temos uma associação que é uma associação mesmo baseada no bairro do Makuti que faz a recolha primária

imbuzi nandi ibakangurongonga abalione kale ndikafunza na baba kuti ibakangurongonga ndio kuna alisamuti

0: qualidade.
1: Não, para... É, gosto de qualidade.
2: Ndikanazati wona frageja zinjiti nipa. Mbiyanji bikujitika pano?
3: Ishi nibasa mmeo wako. Ndapemba toera peza nzizi utabulukanya kupika majibesi.
2: Apo mbiyanji binapika iyo?
3: Chisai cha baka yao mbichi koma.
2: Baka yao?
3: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinepa.
4: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripile pina ndikomera chemera. Pia kuja pianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
2: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
5: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
4: Ay.

0: Ndi na iwedi.
1: Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

Imba kwenga kama Eberinya mwana wa Shapo na mumbo wenga nozina kushina. Shina akulipu shireshese. Kushina kunopangwa. Mamuna vanokorondwa. Mamuna vanetu maduma duma. Mamuna vanetu maduma duma. Mamuna vanukanga na muzi.

0: ngoma vapurukire vadikana varadzi Mosambiki samsambipo kama tusota ku viaje tichimupa apa zvadaro zvazvo mumbo jimone kama chikusiyana siyana zvino vapurukire vadikana varadzi Mosambiki tichito kama ta vuyai apa nomujimai kana maina dina tananga kuti tirikwanika mu www.rm.co.mz ndiso radio Mosambiki mangange emisore provincial de Sofala pomwepo no manika manenga kuti munoita makore matanthatu muchiimba kuleva kuti makuita msirepete kana show ndizvona
1: ndizvona
0: lini
1: show dia 30 dia 30
0: 30 umwedzi uno
1: umwedzi uno si ai prenova
0: Madenja yani, unapate tembe.
1: Ei, alani kiatusu. Matamanu unu. Nimoni juabu, avivu kia kuviajare.
0: Njona.
1: Nika hii, yesu yo festa. Apana nungara pamusi.
0: Shadaro mpurukire kama ndirika na urajuma sambi kitusu kama tiriko pindiri mkati mshirongo wa shadaka mshinozi mtetembe umwe tiriko vijane na maina apa dina. Vananga kuti zuva kana njiku makuma tatu mweji unu kama uwe kwa kuiso kana kuwaneka msiripete kama kuchirika ijua kuma kore ana kuna kute matantatu kwa mabasa avo ukuimba. Unanga kuti mumbo jenu munu grafaliri kwa hati, munu tapa masu kwa hati.
1: Mumbo yangu primeri ngari fasidu toni biya kafarisero mfano ya. Wali je davinda jumoni be diani MC Crencio imoni wewe acho kinapo dugara pamusi po muzi napo dugara pondopo tunyo kutaka avoni wa ve avali bon ajez wali je ndini ndiani hapana ulipo mfano wa uya wali Kilimani anojana ndanywa kanganya ndanywa je ndiani ndiani mfano uya
0: Waro inumu imananga kuti muna mumbo jakato wandi sisa mwaita mtetembe kana muimbi omuno mnika Mosambiki kazi chikuwa shu kama umurupanika shino kama mshiponera pano pabela waro mkati vunja wapi muimbi mtetembe mungananga kuti mimi maita mchimai muna makole kato wandi sisa madoda makula maana vana
1: andina vana watatu
0: waro mkati vunja mtetembe kana muimbi munga vula ushape wanaena omuno mnika Mosambiki.
1: E às vezes nem ando com a nisso garadeia só com o imba até às vezes não avunjo a vanango que mui mui dito lele nem mui mui só aí mau a vanango na juju porque demonizo às vezes moro para não dito lá né apano não dito lá
0: mumbo
1: mumbo yango imagine na maninga simba o imba até com vina e não vina mais assim mungana muga só tá vindo zango até mungana ganhou nini
0: Namani,
1: ni mimi muno imba mimi ante vina ndirembi na ante miko ndirembi. Uimba mimi na forsa. Oh nani.
0: Wada ngula peka mbotere ni ndavijana. Bote kama lo contact yosho.
1: Contact yosho yango.
0: Nani. Tu kwa van fanodo kumdenisha ni mwenye.
1: Ah, 85. Ah, number ne.
0: Nangai.
1: 85 01 64 393.
0: Nangai nisho. 85 01 64 393. Mukati mshirongo kama mshirongo vichesu chino sika mshposa shwesepo chino pinda kama madimingu kufira pano pabera muno mwosofala shinosh mumbo shwe

0: tibano mbuya dwikama njamwano mna madufu kuti kwanise kufamba mwandi mumwene kona kumala ndi Jesu. Amen.
1: Amen. Obrigado, obrigado, kakama, obrigado.
0: Obrigado.
1: Kapo sipia bibi mbuya pastora prekeretu mwenye kilo nzanga.
2: Ndi mumwene. Tikaza kalamuka bano moto moto mbuya pastora na tipata bontu hano.
1: Ngabi.
2: Pinafuna buka Capital Food mpaka pa radio bano na tipata bontu.
1: Ngabi, ngabi, ngabi.
2: Ifita gwera mparaya.
1: Ngabi. All right. Mbuya pastor.
0: Baba.
1: Dakama ini nda kunani dakama.
0: Seutomo ikuenda kunemu na nifungulika nsuo kutindipite.
1: Takuta, obrigado, obrigado.
0: Usuano kadafungwa na mpringanyi wa waya.
1: Andi.
0: Mbuya mpringa takuta kunemu.
1: Amin.
0: Mbuya ngano na imu mbuya tambo.
1: Obrigado, kakama. Obrigado.
0: Ufaga mamala kubala. Kutibasa ifaka upatiwe.
1: Mwe mwodi mwodi.
0: Minimwela bana mbavu yanga nene lipokundu bano. Mbulonga mwendo mba wanga mbuya ngano mbuya tambo.
1: Obrigado, obrigado kakamu.
0: Mbasa mba ifambu mwadini.
1: Andi.
0: Mkundu kwenika mikanzu.
1: Amen.
0: Naine embo minimwenika kuna ananga. Wakutomba pa ya bela kumwenika six. Unanga kumwenika kukabdelegani. Unanga kumwenika mbiyeria pabuzi. Pabuzi na Madominga, Madalena. Mbabwela mwezeji, misheki. Anaya mungu mapezi chumbi ya nipasambuya. Ndiyendamu kuna hii referendu watu apostolo. Silva Francisco. Na mbabu fiyaji sagumanika ilamego. Mungu mapezi. Udzaida maprovincia. Shimoyo. Itete, Zambezi. Bilibwela madistritu. Mbaya pashabano. Bilibwela mbumbera munu. Ndiyo provincia. Shofej, pamoja na kumitifa yao. Mbayi wangi, mbirambo pachisa pano mbia mlima, mbia kizitu. Na hiyo mbia paza, nda mbati fungula mbati la Musa majimisiano, pamoja na mbavu yao. Hiyo yashi mbunga kwa nisa chaka sumana na funakuza, anakumanika limunum. Ningamani atajipangeo. Ine na habari ya sinja, likuwa dondu wa Nyamainga, azukula kunyoku ndoro ya Jordao nda hose ningalonga ngabe kwa mala ta pika na ngoma kukhale kuti apite mbo
1: mwe mondi modi
0: pulike ati kuja pilisirana
1: mwe mondi modi anti
0: mbuya no sandegari mbuya nyakwa mba wange mbuya pombare mba wange kwa hiyo mbae neme no sandegini pabozi na mba wange kuti pasa ifambu mwandi mwene kuja kulonga ndali mina ndili pano pano basa kuma maningi
1: obrigado taku tambia pastor fambani madidi fitri pabosi
0: mwende perekeze mwena nyimbu yanga mwende ni juduki wangono na mai pano
1: timizi pano muna timu hivi nyimbu wano
0: taku
1: obrigado obrigado pa inkul taku tandifi chao chao kapo nzanga hapita na pano mbuya pastor pedrito
2: ndumu mwene
1: ahidi chida salapa
2: titimizi titimwendo mwendo tendinzi luani ya kaya
1: dakaya.
2: Takaonane na mai Marta
1: na mai Marta
2: anyumba
1: kazi ya kutuna chimirambo na nyimbombo za tunga pangu
2: kwa nisembu kujuduka kaya kwa chirimba doisha
1: mwona tu
2: ini ndigulunga kwa ni kanganisa zuwapo kwa kaya
1: ni wa mai Marta muna chimirani na kuduru nga
2: kabe ya kazi ya kulu zinajuduka na weni
1: mwona tu
2: zina manga na weni timbarimba
1: mwona hei
2: kwa ni timbarimba mwaziwa mwona
1: ini wanda kaona defuntu yavu aka manga
2: akamanga akakwata mba ni chereni mba ikankatu zakamuna usakambu na budu inongeni mbuya pastor Pedrito asabiziwa binepi usakana budu
1: danga iwe
2: kamala nkazinkulumba manga fundu ndi ngabiwa pole nonga magawenga inchino ngabu upanisa chipu nalimu inongeni tutambia ngambu ya Pedrito
1: ngabi
2: tawirani tumizi
1: vano
2: alukutaira na soo
1: alright

0: Emondi modi andi mwana angafunza na kupesa mangwana mashipipi. Bisa famba na suruti, tenzanga?
1: Bisa famba na mwai, mwana
0: mwai andi.
1: Bisa famba na mwai. Mwana
0: tu.
1: Mwana unangu ugampange pipe. Ugampange pipe. Kanangampipi za kachoro.
0: Ndi angasi anapia na anaonefi ya mafunza pensila ni mwapupu.
1: Mwapupu.
0: Mwapupu, gato preto.
1: Kwa
0: ni mabarakambu alinjira mweni mwalustrada umu mzanga bukira nyamizu atefika kuno mashtrada mwusire mundi bibida basi.
1: Kwa ni mbuya, ima masumana nseni nisafa basi gatu piretu. Kwa ni mwanzi watani mgatu piretu. Ine nisapita
0: na kweku.
1: Pita basi mnanku?
0: Pita basi haa.
1: Uwa?
0: Haa. Sabizo kutini saka nyamizu le?
1: Haa.
0: Msabizua le?
1: Haa.
0: Njinanga jeneo?
1: Ngeze musapembu kambo ine ndika kwira mmotokara ndisamulangana gato peretono nkakumona
0: ndinakupangana mungafika kupi paparaji atepebe ya pa mazara flip sazwa
1: sazwa
0: na guriso mapira manga janji pasogolo pachi pana kozi pale pana parashi pasogolo pachi pasa sasanyo ma makadera njanji pana makarapintero pipo pasogolo pachi pa makadera ali gato peripal pepo sansa
1: kodi moto mafika pombo
0: nsipi boss chipo ini nakufunzani kuti ini sapi ndinjiranga ineyo nsiku zinsini
1: ndi momwe
0: kapo nzanga tawakale rei sipidi tai chitome
1: chemere chitome ndo ta chemere nkazi nkulu iya nazakalonga kene zinachi
0: wa
1: wa salongero ambuzina imu ndi mwana ndilongera zina pano kuti uya naende ngano
0: zina sasa na mpiripiri gai kirwa nzako munaipisana
1: Munepisa.
0: Kapo zanga dikona kuti mainkulu afika.
1: Aha.
0: Sanani piano, chezani piano.
1: Afika mainkulu, iyo analonga okeni zina. Much best ya didi.
2: Much best.
1: Mwachero atani mainkulu.
0: Kona kuti mainkulu ana radio paduzi penungabu.
1: Bwezani radio mkazi nkulu, bwezani radio mkazi nkulu, bwezani radio.
0: Pangono basi. Kikuwa ni sivirani.
1: Bwezani radio mkazi nkulu, bwezani radio.
0: Ah, hidi.
1: Mwachero atani mkazi nkulu.
2: Tatero penungu
1: imu. Longanu mwakene zina, zina nkabi longero na muntu di. Aha, my Teresa Daisa Gwant. Tizineni nisaipa banu bibitana banu siku zonse nama. Awa apagal kota na my Teresa Daisa Gwant. Mwaipa zina?
0: Kuti ni mundu wa chitatu palishta.
1: Mwaipa?
0: Ahe, alipambutu wa chitatu.
1: Wena tairambo kena baga ndaipa zinanga. Apo mai ifi sumana damala tika menya na banu misolo imwa biva bionsene imwe ndimwe kuti mutigwandire misera transansen almakutute kuti nserono na gwandatani kuti anakhala wonsene peno analekana kuti ndichisumbare mai mikrofoni njishi
0: wa mbamuzati kuwapasa mikrofoni sibadidi muntu mwe kuanungisa zango
1: awena sana mata
0: wa
1: awa sikatolika nzanga
0: Aniona
1: ninongeni mai Teresa Daisa Gwanduka
0: mungu
1: sanamata
0: unabukadbuka nyamizwa tevira masani ningbegweduka
2: na mimi
1: sanamata zangwa seponya gonkodolo
0: basi brigado
1: microphone njani mai Teresa Daisa Gwanti tigwandidzire ninsero kuti anakhala onsene peno analekana imunada munalongambo mudakwanisemwe ninga imwe ndimwe nafuna kugwanda nsero My Teresa Daisa Gwanti mkazi nkulu kuvekera pa matador. Tendeni.
2: Iyo ndi mbali na mbali abalo pa bodzi vene akula pachipati.
0: Anje.
2: Ni mwanangazi ngadziwa mwanamama ngadziwa mbasembana. Mungu apasa abala nawa wili. Tendeni tuni. Pinafuna nensa hapa akondi kondana. Akondane ndiana kiana. Ayu akondane. Iu akondi kondana akondane. Ndiana kiana sabili. Ana kiana anenda kupi. Kuna funa kwenda. Anenda kuna bai. Anenda kuna mai. Iu. anakondana tangu kuti pyanzuika na andu ansene familia so anapia naku nafuna kwenao tena napasa mai tena napasa pai nanzuika napasa pensene ni nkanzu ndi ana wakuti akhale na mai wao napewa wagoe pengumanika nambu temipo anakondana sikuti zande familia maningi so ano ndi anafuna seseri unafuna kalao angenda kuna mai wao ndi mama mama papa angenda kuna pe wao ndi mama papa mama kubali basi nashatasi
1: ndiko kuveka iyo anati asiyani
2: anasiyana so anao
1: nakuona kwanga vanangu ana nakula vyao na yapo dabala dabala wene hawa
0: pindi pia chitika
2: ma hiyo ngabwera kuzaka onambo kwa muzi pale na chemera tani
1: Nabwira na chemera basi mai, uyumbu pai. So weni banje mbalekana.
2: Ah, mbalekana nditepo. So angaoneka ama likutia, nendika onyana. Chemera mama, mama wa kubira. Angabira ambu ndipa imbu, papa ya papa ya kubira. Sembri ndipindi pia kuzuika na antansenene. So kutu, pia zida, pia ipisika tenepo, iwombu nga kupiziwa. Anasiana, so anale ubali kilipu basu zuhika mazi kutimana wabala ambali wa mbali na mbali
1: ndimo mwene penu mga kana mafala nangwa timiza nkazi nkulu penu mkabi
0: kabi ndina mbuzo pangono kuna maitereza
2: mafala nangu
0: kapo maitereza
2: ma wene ya kuwa kuwa ndapio nambu kutitimina
0: maitereza
2: kutinembo Nkazi wa mbukinga ndi ni mwenambu pano.
0: Ande.
2: Kutakipifunga kwa kwenye mbu vyanga vungazi vungazi. Anapizuishisa anazapironga ya maimbuwe. Apatubasa pepo hapa. Nembu kuna kwanga ndi pepo. Yuu akondani tangu ikanzuika maningi na antazindi. Kuti awa ndi umbali hapa. So anale. Sempri ndi mai. Sempri ndi pai.
0: Amen.
2: Nabitaika.
0: All right. Kapo, Mai Teresa. Mai Teresa. Mai Teresa. Na kuti imwe musanamata kuna Jesu pepo pana pekado pepo peno alekererwa.
2: Kikabati njani.
0: Ngabepo.
2: Ah,
0: hii, ngabepo. Nembwaza na vunapitiswa kumoto.
2: Ngabe. Tenta ndondomeka. Iye uye kabiziwa tae. Iye uye kabiziwa tae. Iye uye tendeni tuni. Kare. Ikavuga na mitupo, wabai wakupi, baa kumbani, baba kumbani,
0: andi.
2: Wavua kumbani, kari. Kodi angaona na kupi, tukavunja. Chino, mtupo wafa baba, nkabi vunja nazi,
0: tukafunana, tukafunana. Andi, mwimu ndi modi mama.
2: Agora. Mbani anasemba mundu moda kari kana changkuru, temafika kweko, zalunga ipipi, zapangiwa mtare, kutafikako, zalunga tepata mbani.
0: Ni.
2: Ne kuna mwana, ne kuna mkuu, nisasawa.
0: Nisasawa.
2: Taunana basi katinana, mbani kare.
1: Ndi mwene.
2: Manakawa kuonga kuti pia vundisika. Iye mbadalonga iu wabawa kubinda bawa kwa kuti pewanga ndingana ngana iwe mbo pewanga ndingana ngana kada mwela nduli agua iu nganda unana sendana mungu wabasa tembira na kondana anadzua basa kulongo kuti mungu hii wabaliwa mbali mbali anadzua
1: ndi mungu wene nkazi nkulu mbangwa zano zaveka ana makutu apipa Nkabi muntu anazivisa pionsene.
0: Kipo.
1: Pionsene tisamana kufundisana. Efe nkazi nkulu bano, tinapeleka takuta maningi wankulu.
2: Bano. Mutome na kumaliza nkafu nao.
1: Kona limbi
0: tempo ngutoma posi lili.
2: Anta angandua na pakisa wano. Magnesiano angamasi. Maiwe longa tempo tepo. Kikudai.
1: Nkabi nkazi nkulu.
0: Ii felero ngutoma posi ngwenderatu.
1: Ngwenderatu. Nditepa. Neku sogoluko. Neku
2: sogoluko. Dia ingafiga ya kisana telefoni na ibiri gari.
0: Ne. Tinalonga na Vodacom. Ngajiligari kibi.
2: Waaah.
1: ndite pankazi nkulu nekunenda kusogolo kuti naza kakhalambo na mbani asachemeranje nyakulanga wamuna nkulu konseliyeri wa mamuna na konseliyeri wa akazi pikusasanyira muno kuti kusogolo pioneke bene kuti ife tikadawa anafuna mbukuza kati kazi kapampa ndundupi mbatilangambo
2: maitepo
0: chatatoma posi matadori tina mai Tereza tindini
1: Tereza dai sagwanta kamalambo na ngombo pangono pangono
0: apo
1: taluza nzizi tachipita wapita nzizi plekani mwanyekiro kuna abali na shamwali na kuti tikabanza pita pano munga kuti patavi pondimwe
0: Takuta mai Tereza. Takuta, takuta mai nkulu, takuta.
2: Tasiri ndi kumunika nanga, onsemene na balanga kundoro, balanga uku, na kumbeme apa uku, onsemene ndi kapunika munikira karma nungwa kwanga. Ndani vai onzinanga.
1: Basi nkazi nkulu salano mwadidi mene papa matadoro tinazaonana mulungu akafuna mai Tereza dai sagwati.
2: Obrigado.
1: Kodi kale ukagula bintu muloja ukapaswa sagwanti msabiziwa mene bintu.
2: Nunga mwenye ni hawa kapasa sertu.
1: Ah, mwapitamba mene benkazi nkulu.
2: Maningi, kupitamba beme.
1: Salani mwadidi, tinazaonana mulungu akafona. Takot. Hapitana banu mai Tereza dai sagwati. Ama kuti gwandizira miseru, ikamenyana amunakulu banu mwia.
0: Mwemundi mwodi nsaka, mwondia mai Tereza.
1: Tikaita timizi banu tinabulusambo mboka inangu iswa.
0: Mwamazi nsaka.
1: Ndimu mwene.
0: Brigado, brigado.

0: musafuna unyakwawa musafuna unganga munabikwanisa dani
1: mamunakondasangalaza
0: mbanyakwawa
1: mukwana mwekede alright nguya sangalaza sapiziwa ine sapiziwa mashu alipo azukulumbwa da uponya mbone unganga akatawatawa yabu alipo panango
2: ndakapata mudu ya mtu ya paka muli wa nkanga ule nikansangu mamba ndio mbele
1: baba
2: na
1: hey bas ine ndimiku ndilikweko alright kapu mbesa ngalaz tipangeni nyamshimbilero achirwa tani leo nyamatanta
2: masemoni
1: afamba mwadidi penu
2: afamba mwadidi kuchipilindefutadimana cha antero marializari atema zimbia ngano ndakada apange
0: ndakadole
2: manyako
0: tapilonga pangono pano shumada mala mtokozi
2: ndaenda
1: kini pia kusukwalisa
2: ndafika munu zulu
1: tunaita kana pangono makaliru wapansi nitepo ifo
2: ndabili nembo ndagumana mejara nga pano wapu aferu kambu ishi
1: siku zesi zende feisi manyankonyola lidala ansene ando feruka basi wetwe basi naitatana makaliro apansi nditepo penseli tinapereka manja mwaiye ntongaeka basi ne ife nene anyazango iye sogolo pasogolo ga mulungu basi penseli tinapereka manja mwao naitatana pansi pano ife tonsene ndifyalentu ndifyalentu uwa ndi mtunzi wa mpapaya anoyo na ife uwa mpapaya mbwenye ntete imi musawona ntete wa nyanza taini ntete wa nyanza usagoneso ule mtete chichichichichichi kambula mkapona nada ndipo basi cha hiba
2: usagira ngororo
1: maona tu alright aha kapo mbesa ngalasa mapeto asumana munapita tani kwe kunyafini
2: mapeto asumana mambana pinalimunalimila kwanja hapa kwenda mbuka ona ngombi umu tani
1: Tingagwera mbopinda munyikima mwana nkuru nenda kunani.
2: Ine pinda munyikima tomikomo binatoma kuandika mbavu yanga. Ndiziron kamari sande.
1: Amen.
2: Nijalanga nini pano hapa imakulado le figuta
1: andi
2: bandipita muna imwe kuna mbuya tambo
1: amen takuta baba
2: mbuya mbeli zinazu
1: sorting
0: takuta
2: bandibilambu kuna mbuya nuvo minini
1: amusa nkono ati viva
2: bandizabuka pepo bandituma pitambo muna shamai ndi mbuya baroti panya pa mapanda bandenda kuna Manuel Mwangu ungu nyandera bandenda pa centro misora kuna domingi shampuluru bandipitambo kontro bandibera kuna mbuya magubea
1: donto
2: kuna mbuya selvi paza litete pado anagumana mbuya Vicente Armindo pa Mwanza na kumanambu ambuya mabushu na ambuya ngwengwengere kwa Mwanza pondu nda munikana na umenikafuna buwela kia mso nda kondo nana mazika munikana na telefoni ngwengwengere kwa
1: ateta
2: pa Mwanza
1: Ndi
2: nda munguka pepo mba ni munikambo kuna akumbwa kutonga pangonu pa chika hapa kuna ambuya Xavier Miguel mba tribunal komunitari kuna Martinho, Manueli, Mzuka, pagombi pale ndina gumanambo kupana mbuya ziwao simendo anakati ambusa pa nyazingoma po mbatia anangu mbaenda nyamboka anangu mbabwerambu kunu nyafimbi andisa munika nzizuni pandibwela kuna muna kazi anga ndirita yoseni tangalaza ananga ndi Mario Tone Manuel Albertina Angita Imaculada nonse nana ndi vanzizuno mbapike masiku adidi po sabu di adidi ndia maji nyimbo anga nshakikwa tayari
1: andi
2: kiseru
1: kiseru
2: karekanda mambara
1: alright kapo tina mvunzo pano mbuya Sangalasa umbawe unatunga penu ngabe
2: umbawe unatunga
1: unatomera na papi unadurumera na papi umbawe tipangi
2: ini ndisa uziwa isalonga setu kutu umbawe unatunga nga kalamwana ndiwe umbawe ungakula jasi umbawe usazapata nkazaku pia nchemi sama kukidu wala uso unazakala makuwe na nkazaku mkitangu wana jaya wa mara umbawe porque unga kamwana mezi ngadi kine kideo ngadi kine kideo kwa nsene salo mwa mwanambao tinga gunele nchiko nuseke nye nyata ene
1: ni nyata
2: ni uja mwana kunga nene nina presiza vet
1: ngabi
2: unga kala umba wazi so poti kala wa uzema basi umba wazi mkala uzema ine te wanga ngabepo mianga ngabepo nini mbao ini
1: ngana
2: dina ujensene nini mbao vet
1: ngabi
2: abwa mwana anakambao pewaji mihaji alafa mene mbao majini mamuna kumikaji pewanga mehanga afamu ati ya bale anangu wa magufa inga sara hini na mwana kazi anga basi majini kape mbao inga sara unga peti anazwa mba zembu mene majini kape mbao simbi na anangambu ya mbao inatunga epulisho aitao ne guvernu asonga tikiti ya nambao kabla longa mamuna mkunga apati mbasa huu atapati enda kapu zona anangu muna unga sentu lorifonati sopwa yu amuna mwema amuna kumwema
1: atatako ngabe
2: ngabiana ya kumfuna tunga
1: alright tapiva na wabasi na anzatu sogoloku takuta mbuya Sangalasa salano madidi ife tunacheza na mzizi nangu ishi
2: Kakuta
1: baba salamu madidi.